0: Ni
1: gaho ni byiza cyane gose natwe nuko.
0: Eh.
1: Ego, igitondo ciza kwinderero misigaro.
0: Kigabanda ni wowe n'umuhari murongo n'umujyano wawe.
1: Urakoze cyane gose.
0: Ndamune ramenye chama kuri bose bagize ngo ndikwitire kimirambi.
1: Ego.
0: Umune umugabo wanje wibereye kimirambi n'imisigaro yakunda reka mbone bamutama wacu n'umwe ware n'ubuhere na. Nikamune n'urudiri ngaho mu kanyosha ati ni birambe n'imisigaro yakunda reka mbone uyu unye. Amuto ngaho mu ruhinda reka mbone uyu unye. Unye mufundi windi modezire ngaho mu ruhinda reka mbone uyu unye. Na vile ngahi mngaro le kambane uunye gaira mnusaka nuhu Muhammad mngarama le kambane nuhu uunye uunye majoro ngahi nyamiyaga le kambane walikatigu inha le kambane nuhu uunye mahota mngigulilo le kambane nuhu uunye nuhu uunye meringaha mngigulilo nuhu uunye uunye ukuraya mngigulilo nuhu ojote le kambane nuhu uunye ila kije kuhi mpiki tinimirambe nuhu ukuunda le kambane nuhu nizu nani nizu Kambone ni unye abugiare mwenye kalaro nuwa hama adino chishayo Kika raba kuyendare kambone unye Unye riyaki wali matana sinimirambi Mkia ya kombe sinimirambi na mjia kwa we Kambone unye mutanda kwa ngaku unye na matate sinimirambi Kambone unye Unye nga anye mwichenda etiene sinimirambi Kambone ufutuku mwichenda kambone unye kumye mwichenda na chile mwichenda Kamane unye nga unye mbikyo kamu kuna kumirambi kamane unye Mbikyamba kuna kumirambi kumirambi mbikyo la ukunda kamane unye Kukua mituwa kumirambi ya mbikyo mituwa kumirambi kamane unye vigora wazawa nga unye litahaki kumirambi kamane unye unye guhanza nga mkini ndo nu unye tewa mkajaka kumirambi mbikyo la ukunda kamane unye Kambone unye na unye kazu vila nga muri Kenya Kambone unye kazu nga unye mwurukove Kambone unye ami wafana Kambone unye ngiri ya wangi Nuhu mingine nga hivuwa Kambone unye yoto ni mpago Abraham nga ukura wa neni Kambone unye unye mwini Amerika Tini mwina mwina mwina mwina mwina mwina mwina mwina mwina mwina
1: mwina ndagushimiye cyane misiga
0: nawe ndagushimiye guhora turi ko turabuga kugira ngo imizi yari myinshi
1: nibyo ntubeshe kabisa
0: naza oya ngo ndagakenye ndakeneye uko bonda ko turi kumwe ko turi kumwe ndagenye ngo
1: neza cyane madame Fribert nizere ko akomeye cyane ngaho mu rubuga
0: yakomeye
1: uramumpera intasho
0: umera komeye nyakubwa
1: sawa sawa Nuko rero witwa Vianne na wari kuruce ngo igitondo ciza ku bavyeyi biwe n'umusheri wiwe ati igitondo ciza ngo akabasabye akaririmo ngo tubisengere ya Adrik agacabona n'urubavugwe na Chantal na Kadogo Nyakibali na nduwi ngo kuruce ngo namateka na muramwawe niyo mukiza na sala ngo abo bose bagire igitondo ciza abitwa ba Leonia mwese mugira igitondo ciza reka duce tubona mbere Leonia ngaho onye ku mutumbo wa Murambi aho kukirali mutambukanye wawe Pusiano nibondo byanyu abo bose babane bagira ibihe byiza bamasharite reka nawe tukuramutse ndabona gasongo Philippe ngaho mu kanyosha ati muba muri 15 kuri 5 mubane mugira ibihe byiza allo allo Ati misuko nijo na tamurugobe ba muziku izina ya Gifaransa ngumusi mwiza kumudamu wa Nzeyimana Marieta Kubana bawe na bumuvukana n'ababyeyi bawe kajwi ngiri abandi buhanza mu babe Norbert Jamali kuhigiro na hayo na Maiko na Gikonyozi na Etienne Mijena na Anna Mulivetrua Chantal wa mbere n'uwa kabiri na hondi busenge na Egide na Coiffeur na Egide Coiffeur na Didier Mubazi ku izina rya Murobe na Clave na Makado na Abbas na Gerard Sagasos na Kiramvu na Benoit na Shege na Odifax na Domeka abo bose ngo bagire igitondo cyiza Inkengurutse mu gisagwe ngo igitondo cyiza kuremera mu maramvya na Alphonse

0: Turakomeye.
1: Turakomeye tuyaga nande.
0: Ibaruka ngabo kirali.
1: Amakuru yawe.
0: Ibaruka.
1: Sawa, igitondo ciza kuri ndi.
0: Etamere kuri wenye ntwari murongo.
1: Urakoze cyane.
0: Etamara ku bande baratumwirambire.
1: Wi.
0: Ekamona abye banzaho baratumwirambire.
1: Yego.
0: Abane sineho turi kumwe ngati gitondo ciza.
1: Mhm.
0: Amwara bo batuinga fatahuri akamwe mwe kabekese.
1: Mhm.
0: Era taru batoye turi kumwe nga umufundi cyango byose tinirabire.
1: Mhm.
0: Eh tano musere banza hati peri si aguta izigiri gitondo ciza.
1: Mhm.
0: Akarimbo.
1: Sa.
0: Kali no zabana babi.
1: Igitondo ciza na.
0: Sawa sawa.
1: Basabye akarimbo kanyanga pole pole nizere ko muri ko mukumva. Krovisi mukanyosha mu busura tashe umufasoni wiwe Alice. Abana banyu Dila na Gayera nuwo muheruka kwibaruka Evani n'ababyeyi banyu bari ibikanka nawo muvuka na bose aho bari hose ngo bagire ibihe byiza. Witwa chapara kushanti kwa gatondo keza kuri jewe nyene yuri kumudanda za ubushaza chomozi kugaseru kunanwar na jamali mugakara kajwi mu rugobe na burunga mu rubanda na meri mu rubanda Felix motari zekiri nga kushanti na zekiri maguru na shiri wawe baba ni wibagie ngo na mandera na Damiano mwenyamuhanga aligimiza wagiri bevizi alika turamuse nyene aligimiza nga kukirali twizere ko na umeze neza. Alo. Alo alo. Ariko ndiko ndakumva nabi cyane sinzi ibintu byabaye no munsi. Oh la la, samahani nukuri amajwi yawe ntari karanshikira neza sinzi woraba akora ga telefone ka uko bakagize ikibazo bwana Livingstone urango dushobore kukwakira ibintu bimeze neza. Baramuzi ku izina rya Clement Dangote murambi ngo itondo shiza kuri chapara shiri wawe na jembe zumye ziriko na mabati na njarujya rusengero tirambire mu wa michano na baginzuki na kirosho mateka serese 5 kilo damu Madrid na mutama yanwali titonga onyi murambi siro muri Amerika nyaranja na Kongole na Claude na Kofi Santos na mutima w'intare na mabanu bazi kuzina rya Costa nga onye kumusaga na Gamaliel na Jimmy na Karabarya nga intobo aligimiza na Martin babose ngo bagire igitondo shiza karimbo kanaki dube mukanyura kumva.

0: Allo, allo.
1: Allo.
0: Maramutse neza.
1: Ego twaramutse neza.
0: Bwakeye turi ko tuyaganande.
1: Barani ngayi mukike.
0: Mhm. Igitondo ciza kurinde.
1: Kambana wabonye n'umwayo murungu.
0: Urakoze cyane.
1: Kambana bageye banje bose.
0: Mhm.
1: Kambana bene wacu bose.
0: Mhm.
1: Kambana n'umushyiri wanje.
0: Mhm.
1: Kambana denge yumva n'umushyiri wiwe.
0: Mhm.
1: Raro n'umushyiri wiwe. Yiki ngaya tera gutayije. Yatara ngena pindega ko wahinganye. Mutiriki.
0: Ego.
1: Mujinkyo. Idani. Kambana gambari fiyano. Namujisho. Kata ndigo niranganye. Kata ndibose.
0: Ego.
1: Atari imfu.
0: Sa.
1: Eka tubisenge rujuka makanezerede abakunzi n'abaye.
0: Ugira igitondo shiz.

oba akabari kuwe arika yatuma no majo bashikira ngaho se muherere akili ushabeba karimbo ka Jay